agba tu elebi bo wuli bonu wide o loku ma duazan de o ablo de kaka anaku wa mi rupe o randi jeran we mina ho bo do kako koko ndo wa mina duago wanta agba tu elebi.